0: Ukweli na Uhakika.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa. Ukweli na Uhakika.